Ojuma bati moti di dada koye gula turi wikpashe lowo longo ba mi oke ni ojuma reluma milo uroku tutu ni onile akpo otun akinyi onile akpo usha wanshe nyini pele. Ibe oni ronye lo turi wikbe de seti bonyi la turi ikane karun din lagarun tole lo kadondo wa Zobia FM. Oni tun lo jobo ele yi ti shaja keta lani no suke jo odun egba ole ni merin din logman. Aniba abati gbakpa to se gbe ta gbese to se gbe ta lanu ko to ta re la won ni ko zo meje to ye waju ka korin ope ati iyin lo aki adeda ati aseda to tun fun wa lori ofe atamfa ni lati mo mi loke pelu wuro tito ni Abdul Ghaffar Akoni Adebayo ni o mo jabo riyan fun yin bi se o ba ti wa pe ni enikan o tun gbadọ pe se mo ni wuro toni e ja mure ajogbon lati ipinle Ondo ni bi ti eni to je agbejoro agba to ti je commissioner to ri si oro idajo ni ipinle Ondo Olukayode ajulo tin sekilo fun gbogbo awon ori ade tin be ni ipinle ohun pelu gbelohun wipe aye ti ku oni ti tana enikeni e gbodo ti ma hama ni agbala kabiyesi kankan be ba fe fi ori ade te fe fi pitan gele bi gomina ipinle Osun Ademola Adeleke se kede ola odo yi ti soje ti gege bi ojo isimi fun gbogbo osise ki won le lori ofe ati anfani lati kopa ninu eto idibo ti o waye lojo aba meta bakan na ewe eni to je akowe alukoro fe gbe oselu African Democratic Congress Bolaji Abdullahi oni e ma se bu ogbeni Francis Fadaun si o are orilede yi bola me tinubu gangan ni ke ba wi tori pe baba lo soro oro to gbo latenu are o na ni tin lo ti fin du koko ma won eniyan ni pele osun lori eto idibo ti o waye lojo aba meta egbe oselu ADC ti kepe jare pelu gbolohun wipe ijoba apapo orilede yi won pete pero lati gbe gomina ipinle osun tele ri Rauf Aregbesola are legbe masofin agbo orilede yi apabio ati gomina Uzo Udema awon mejeje won ti bale biba si ipinle osun fun ase kagba ipolongo idibo eleyi ti waye fe gbe oselu APC loni ode yi ile ise olopa ati kepe ogbeni Francis Fadaun si pelu gbolohun pe ko wa kawo panyin rojo ni waju won latari gbolohun to so nipa wipe gbogbo me gbe oselu accord bi won ba ri won ki won lu won ni ponpopa ni ilu Ilesa leyi to si je wipe ogoro modilede Nigeria ni so di mimo wipe n to so ye o ku de ka to obitibiti owo ti se 267 billion naira e bi gbogbo awon ijoba apinle wipe nbo ni won ko si tori wipe owo yo ye ki won lo fun eto eko ese kuku ajo subek ajo yubek on ledi tin sele ide mima ko si gba mi si omi oto kankan laarin emi atawon omo le igbe ma sofin ipinle Rivers lori owo eto zuna todun 2026 gomina ipinle ohun similaye fubara leni tin so di mima eyin odo lorilede Nigeria e gbajumo nte ba nse ke sisise daada karakara tori ojo ola yin olureme tinubu obirin akoko lorilede Nigeria leni tin sele ide mima ofere gẹ odile okere ni bi tawon alase lorilede Morocco gbe so di mimo pe gbogbo bi ti awon nirin are ti won le gba lati tata ko wa pa ariwa I orilede Spain la won ti gbe igidina mo lorilede Morocco lekere daraya lowuro titun ni idije fi eye UEFA Super Cup iko egbe agbabolu PSG o fi yaje Aston Villa won lori ofe atamfani lati gba fi eye yeye lasale tana ibe oni iroyin oni ju ba nlo latori ikane karun din lo to le lokan dondo wa Zobia FM je titi ago kan ku iseju me dogota lori ofe atamfani lati gbo won ara wa fun royin kaakire le wa ti loke okun Abdul Ghaffar Akoni Adebayo lo ti mu royin wa se ti gbo yin ka tun fi re pade la ago kan ku iseju me dogun titi de gba na God bless Nigeria God bless Kano State.